0: na etinye wi ntem na wi yetinye yi ni yi soso na saa no ama obi a saa so yi e ta si wa ha no ano abrase kakra mae
1: eti ohene safo ene openia woda garrid no ano se coordinator na jagrib was free anopa ebesi awia nyina oni adwadifo ne adrafo no ne garrid fo nyina na ehwibu mu was wo kode
2: na te mejo so bia da yi
1: na se se he na ugina
2: me no ka se me gusu butu obete melamte run about ona na se traffic no apale up na penyi ba ko pese wo de bibi ka kra bi tuja na traffic apale up se ya hudu a wo mudi be ku akwa ma ni manimu ya no wo de atu anim Mr. Philip Donyo communication of Dampacho se traffic no e pese up more e de na o ka kra ya tefu one wo mo mu bi ta akwa ni okay
3: I am a police officer. In English, we are friendly with relationship.
2: Okay.
3: And now, yeah, blocking. Then, who says, then, traffic move, before. Then, your traffic is prepared. You're better rolling out. First one, no, yes. Then, a force shows the traffic map block, yeah, for sure. You are better to buy a better car, and a car, offer. And, yeah, steady situation, then, I follow your better handle.
2: Okay.
3: Yeah.
2: And, now, sir, dear, a woman, the person can be both to me, one more. Omo edi jawa hana ya ne ba ku mi ni bi ni nko mo ti awa na se mamen kan sisi bi asese u free graphic road e na wo ba kandishi hanu ma wa pa ba bi from pa dia na se u be di traffic ni mo ache ye pa na onim se wo pa be da kira wo hwe eye inima western housing gizela tete e ba ha e na odi tu wo mo a wo mu di jawa hasa nya me adum o china ombe ti ma hwe na omo bi ko ni bia suma mo mati mi aye juma ye ni agbede fo bi a wo mo e di jawa ha wo mo mo se se cast ni ade ye na omo ni nko mo minister na sam na o kan ye no wo mo so mo sem pa cho mo fa baba adele na minister na sam na o kan ye no so far ye fa ni se kwa ye mo blocking the sender say paso e ha mo juma di
4: o ha ye pa ama ye customer ni de grey australian so on ba de ye juma but access omo de be ba no ama bebre assign na minister non sabe kache se almost dey normal we obeshe na otna omo bia maye
2: na se dey pa e giri fa han nti na omo se omo ti kwa na mo business dey se say say na mo pe sa ban manage sa na yema mi ni
4: first na dey na nsu no ha e no dey se no se na e giri dey abafom na omsha construct gata ika ho ebebo apa
2: okay dinna che said e wo mu na ta enti wo mu a wo mu di ho ha safety card e di mu on site ni ade wo mu na eje wo mu so ni ye adi nkomo ni dinna ta traffic ni dia u free circle e ba kadeshi le fa nta o koko le buta da abobe on se first na kwa no suru dia no timi fa ko mochi road no mu ni ade but u free graphic road ebesi akọ kaneshi esuru no enye adwuma efom no so enye adwuma efom no befa aji sebi awufa na okpo ogbulude ofa kaneshi zongo janshi na wakuto mu akọ si first line na se wa wo masiwo se nya ta pa ade na ofri circle na ida se befa awudo mi anaso befa kọ peye yenye chi ho no na watinya wo mu akọ kosi wejane nimpotem unti na se situation there eye huge akwesi for the mttv baba begumu be mini na mu no shaki pinu bi su jina mu a ena panyifo se de wodi kan kae no omo so mo hwe ne amade si wo eye motorway uka ibre bi atwa mu no mo ye kwa ho no kwa mu nwie omo ko si kwa ebi ase atwa si won kan ha pa ni pesu isu isu omo so mo pese ta de ni bi besi enti kontrakta kwa nyam fa so mo ko so mo monitor situation na

0: opusa
1: debi me nya me hwe o debi ma dwene asem no ho a wo ze me di ade enka me ka
0: sure
1: ma dwene asem no ho a me hu se on se debi asem ba ya na me me pese bi hu se de na ta asem na chi I don't just go condemn me e de na ma ni decide se woni ni kuo fo no be kora anyo no kwa ne ko yo what is me say
0: yeah but no kwa ne kasa
1: yes but say because only penimo kasa obi an kasa nti ni kuo fo no wo mo koye no anka wo feel say e bibia e ha dwe kuo fo no mo ye penimfo mo ya lawyer fo penimfo obi an timi an kan che ne se papa we de nki yinyai anyo no kwa ne koye
0: yes
1: the other ne kuo fo no ye find out kuo fo ni bi ni e misa die be